0: Ayah naon euy?
1: Dah.
0: Selamat pagi.
1: Ya malam sampai esok, Kakak.
0: Ding si Ewon ka dieu.
1: Kang Sok. Damang-damang ngaleng.
0: Meuceungna euy.
1: Ya,